0: koiba chisugulia na konia kurwa saba ibori arende tali ya yoka kache ikire chinsa mcha maragoba mwana musubati takali goeta sa yogo semongina niko bakale kokora obosalia obo bebo nga soro na kamora bona abantu basaya niko bakale kolera bagote bangatige serikali ere gatamugero kya bwango ege kogera asaya niga abeira gosalika niko bakale gotaburia no ine chisimi kurwa asama goka abantu kaji abeire botuko togoete nchere kogenda no nya nyapara ibere gose kebirgo gucha ege kiarentire obuaba abana inchi na bantu bonsi niko bakorera bagote banga gaki eserekali tige erabeka no nya bara kana nyene patrol chinsa chamaragoba ege kogera asaya iga niga abeire bobe korua ase kenyoroki abo siria e changison ego tira go chanya kwerema mono no sabro keseni ne kramba utige asaga sire na kororoka go chakoli goligia obo tatibonde obuao
1: Mangina yamani garibiriro asaga karikuiberwa chingoko chiaye ekerambo tukuru asichinsa mochia lianya buanga bukira north mungirango nyemira county na mange
2: abantu niko baichanete ase kenyure kamo kia lianya buanga alia semo ya north mungirango ere bukira angena matongo niko abantu banyara koba bako abaibi banyarire koba bako ibe binte binge bako gena migundo baibe amatoke baibe kere kamo bakamanya bwalionse Igo bagendete ase nyumba yomongino yomoka achire mugondo bakaiba chingoko kurwororo bakanyara ko bakubugulya urinde karo banyara ko ba umongino yachikwira na bacyana ko bakunaligwa nigo mugambi anyarite ko ba ukurangirigwa ekero banyorete ngankurnaligu bale ebayorete chingoko chiri kururiko bakanyara ko bagochibesa bakubisa nyaro mwaise babisete nyumba nao bantu banyarite ko bakunaliororo abantu mumurao wago chibichuko wakabogoli omugambi akabogoli ya engo keye chinye nyire chichibe kriji sugule wanyore chia toko tiri chia hile waka haba somba baje balia wakoli ya gazi wago korakomo wali wako bugatera na wakabogoli ya wake polisi ya yemo eje rabu matongo wakanyaroko babago ikia chinya, chinya mechi ororo mumugambi ya keresa igoro yelibote yeyo wakachitigo ororo ulende wakatebio musuwati yo ya ruchiri bubele anyare ko baba ko yende ko bwatera abantu abo ne karo aba baji ko ganya abantu abo bwatu mbo bwatire na inde karo muswati yaji ko ko endo ro ko boli opia ye na inde agate bwa mentele bo bono ko rweli abantu abo mbana ko ba bakubwatwa ni ko bai chane te bakumugambi we seme ni ko bakumetie bona abantu ni ko bate betenge gento bago kora no korobekana egere banyare ko ba abantu banyare ko ba bakuimukira amo Warobe kane bakaisege tuwe kio kya banyimbo wana kiagera mbali gokora gazi kulingana muna kolengana banya leko bauchikwa ubibi obwanyare ko babokomera mangunjara wakindira mangunjara bera moge aya anyare ko akubabeta urwachi seme chiga cha matongo nseme ya nyabwanga nekera mbauti kyalingirili chulena kurule busagi achire ko jinsa mu chamago
1: Umwara kiwa ya mwani gasiri tuugi mabuwaje Ase ato getika kure tasansemo yugu wakiro ntimbu Ekerambo tukuruwa sechinsemo chiremo village Keumbu nyarabali chache kisi county na mange
3: Ekena kwa kendeto kwa ichani ya katia aboro kiwa Oba kendeto kwa kera igoro yobu nyakitali Oseko somera obu nyakitali Nande banyako abako tomu wako uchaso mocho Keumbu na megeli yo asensemeli attachment Ekele bakendeli ya megeli ya bo imeje chinseme chiga Nasibako mnye kerambo tubu na umwara kiwa yo nyakubaga ko silebo ki mabwa yene ro beire mu stadio mutu aso ko baira ko ikaso mu baga nyo yoiga na ko babundisa kuna ngi ba nyakoba ba kwa account imbo aso ko ba nyakobaga ko babwa ta na ko baira ko ikamacha ya ime aso ko nyakobaga ko bege lia sa matuka mange ko rende bono chinga ki banya ko ba ko ikas chinse mechi ga ege ko nyakoba ba ko ego kya aso ko sele kya madaka dei ni wo ya banya ko ba kwa kwa ne kyondo ko chinga ki banyora buna mo bere bo mo ki wo yoga ni go chongo no ine asa macha ega ba beire ba ko tumia sama tuka mange ko kyanya ko bage ko bechani buna ga kyanya re kana o mor ki wo yo ina ndo berga ko mo ali mo ba so ko bege li anya ko baga ko to ka ga ku leta sama cha ime e ko banya ko ba ko manyo bete ne li bwe mo baga ni o ye ga na no no mo ga ndi bwe ro kese ni ga ya bironga nya ko baga ko ika chin se me chi ga na sa nya ko baga ko manya e ko bege ki o ko ra bo tu ki kya di si ya ko ro so mo jo ki si ne kyanya ko bage ko ika so bwango na ko cha ka ko ro bo tu ki e ko banya ko ba ko manya bronga ngikere rao muru kiwe kakunya kubaka usiopo kimabuwa ye na asikeli ya

0: kiwa baba nyaka ba kumenyekera mbo tibuna so bo moro kiwo yega nigere ko jinse mu chicha Mount Kenya na yega niga to miroro ro bune se me attachment yegera gende ya masoma ye kore ndo no masoma ya nyaka ko ga kubutuka senchere yega ko bote kana no go silo bwima bwa ye as jinse mechi na so bo no aba kolega as be jinse mechi ga chuma bwa nyo yega na bote ne li ba nyaka ba go sukale as batata ke to kwa nere kera mbo tinga nende yonsi na sa mai sonsi bona belere tigo ya se kyo mbeke ya DCI ke nyako bage okoro botu bai me na ko bai ne ke bolongo mna ngike le te mo ko yo ko nyako baga go sio bo gima bua ye as tin se mechi ne kra mbot ki ja nere ngane ye na ko iru ko ko mera go chema re goro
1: Musacho yo monigo ago tebakana kumubitu musacho ndo muyuma yaga yogo tebakana nganiga monyolete na mokaye ekerambutu kuruwe batatu nyanguru nyako ya musocho kitutu chacho South Kisii County na mange
2: acha we miaka ya igatua niga gende tukuruwano wima buwaya sinyagitari ya maime yo mchivo songo iga magega yo konyoru mkungu wa yo mkwa chinge ni chia matamu keli como bolinga ni yiga kaminyo kiwega somo sacho ena como tevi ananga chirunga ninche umoi bibwe chinga ni omo sacho burubu kamo chunia kamo kio moyo wega kayo mo sacho yo mo tebe te abo kamo nyora sibabu tetu no mo sacho nda kamo tongo moya sebigoti Keri keri mo sacho ni gamiño que tu voy casi vitari ni hagan tu cuane lo voy ma buaye Kuri baña que ñoru ni gobañe tu kuri mo sacho yo chinguru che wutu na che chinyanga wo y kabono tarayo le kada Mo usina te me tomo kungu no muya kuno mo no mo saliri Asa chabon sini wa kure iru wa mangana Kungu wa kwa tebe tiba kwa bango kwa buwa tiba ratuka Abono vetiru musa chondo umo yu na hindi musa mkungu wa yanyonkebo. Mata muna bako nyako teba nga chinga ni chaya nko ibu chire na kinakio. Kuli hindi bono maga yogo toka na hindi oko mili umo nunga taiveti. Waikabono maa musa chondo yu iluwe getambo kiro. Nikramba uti kiaru raso butu kibungari kiari. Hili umo chinyo saia chiri. Nukura jabiri.
1: Ya mataya manigo emenyera tubwa bamaga yokonyora Emmanuel kagere ko baye nyangau gekwete rutirase egeita kiabo ekerambo tukuru ase chinsa muchabu munyama village ndonyo sub location otendo location south magirango Kisii County na mange
3: akina achande kire abana bale gaba mu rumu ndo banchande bange tirega kisere kali mota gongonye iko bago tabotambi bangande kremoro bakremoro bakremoro bendu watu mugakona arwarite Okorunya gitari bakore kisa banira buka kibuga kibuga kibuga ngarunya gitari ogutuko bagate birore biye nyumba nande narura abu mwaka kone rutunya gitari nando mwana wibwanira buka kinga tomwa magena 145 okebeka te mwana gakike nye ngima abantu buka taro bikingo ko jube kama 145 bone nkumeti enzi nyire nga nkiye kebenga kingo kone nyumba ko tawara nganda ko menyoro sana ini bone munane rete muro bagakora bone bosasta twata buka twanya rankwane rale Na akile kuboka tuachile kuboka mambi mga kwa onobo kile mambi wanyo denya nga unchira Ema anu yenya nga unchira geita Na kukile ngo kura nga kingo kora Na akile kwa nga tigira nyasaya Nche pia nchipi nyasaya ngo tigira Kaki manchandile
4: Kwa mintu na achande kire Esere kari ya ito ya Kenya Muta kumbu ate simonkonye Na achande kire na achande hu Awana wa mbro mintu varabu Agu ngandama vandama mangana ata iyo Narule nyagitari ya gacha ganchori ya ganchori inga chukwenda kuu mugambi mugambi ya gansere. Kuru wabudu wabe ili nande nati yete nyagitari igoro moisonde. Narule ororo. Iga konchori yoko ndamo wantevi muhamma gena. Nkunga nyakuru wago senga ingochi. Inabu kama ambibono kunani lakutu kupa kansasita. Ngochi kogenda uchiruru nanyore nyangawu emanu ye nyangawu ige kwetebe kirege itanchera. Na chile na ripoti liyomo tureti. Abantu bandi bakire banyarorire nje timbina mangana na barabwo lakini nyasaye ngo tigera
1: amategerere na yara okorekana sibinyuro aho aho birwitwe tanaine erende chinga kikirambo tige kuruka tige kuirukia ngoro kwa Geoffrey ndigo monto mia omonto mabest omonto nice na kuganiria utwara watereri ubia
5: nikirambo tikegesa ubutati kurwa sibinyuro

0: abakaka bega ntubi baba jeremia onunda kruaritibo elili system eva nizimainana ele chairman yanja kukian ELCK John Jondo James Mbosigisi na umu nyagitari mgege nka Beatrice Mokaya Ekebisa misa tunako tokalia
1: mabwa tete kwel kwel
0: piyo sije na rabago atavia nga enta barania ko chiya chenchere nkom sana
1: sana
0: ei
1: chisa ikomine moy gol moy chumo tegali mangana maya senchera yo bwing sabera ko

0: chocora aye tauni.
1: Mokomu moyo pora bai gwereri chiko.
0: Abana wika bai gwereri chike gwera ama chikanya sa ikomi. Baya manyetu nane wika baya bwati.
1: Eh makuoro.
2: Nakiandi.
1: Nyoka matari moyo manya bwari muri gari na ngombe ndage.
2: Nakiandi embwe ego tuene tigato nyeto tutonya ligari mami.
1: Ekutari gento ngote nyoka manya bwari ko tuene tigato nyoka nanso.
2: Baba moyani.
3: Eh.
2: Gatore mereliye.

0: là mà xin khánh là quên nó nó mòn tôi cả nói cho nó mòn nó mòn mòn con như thế cả ta vô lên kia kìa tôi cứ mua vô lên cái này của người ta rồi vô có con một con nhà bác ca số cái gì có vợ gà rồi có mẹ có mặt thấy nó mòn như nào này vui hát thôi mà xíu cô ba liền cơ ba có đấy vô ba liền cơ ba có ra mà xin khánh như tôi cái tôi cũng cố cả đấy nghe cô quan cho nó nói nó mòn nó mòn tôi cái này thì miếng cái áo mà nó mòn này áo vô lên kia kìa tôi cái này nó vào số ba thì mà nó ora mo ko ne ko ti abu ga so ko ti ko ga ro ma ko mo re o mo nda ta ga te vi nga ara ga te vi nga ne ko so re nda ti ga to ko ra u ri so se da ki to bu to te ba ni ke na to bu ra ni bu na mo nya ge ti nge ki to o ma ni te en se en ki ma mo nda ta yo ko ro mo nya ge ti nge en se en ki ma o ti o ri ya so ko ri in to ko mo si to ko mo nya ge ti nge na nda ge ti nge ne ke nga ni ke ri yo bu nda ya ga je en bu re ko tu ge so e mo re Dogo so makurua sitinge njo chitu chumo kusi yuko ukwego ye Paka nwane no kuli tu inge njo tu wale kuli kuli kaka hu Iki agara nwane vinte viviroro oku wale kwa iki miyaka Wama nya kuchaka kuli vinte viviroro Lero wako mwano mwasini yuna kwa nara watanya ki Ya umaje toa ndo uji avungu kuri O mwano mwaka ngoko wabu ya tandana Yani paka ambu nga wule waka kawandega Wano mwano mwaka kawu kurama nga singe njabu ati ina masikani ta jiang nda gire iya ya nya jare ale ko ngita te ngita te gara mana ta ko nda maro nga ko ko ko nga no nya ne njira ba aba ka ka ba ba ba to ba ka ba ale ko tere ka ro ne bin te gi ko ti ni o sem pu sa ba ale ko ba ale ko tere ka ma bi ha to ba ga jire na ji ba ko re na ji no nya no yo ba ke li bo ko le ya to ko ko ra jin se sa na sa to ko chi bo ke na ba to ba no Mkinjira dero toma nye te muro zene nako di watongo atole Umonta kubuka enyo ni Enyo mbe iye vilo rote vinte vilo dame nye te no hari ino Ne vinte vilo kimo kusina buya tama chika renga kibi alikuli ino Andile ya tali vili vya kare Ya rono vya wakari la vana wali tola asuku na ane kiji mboto Mbocha watongo atole mbocha wakari tutakinyara kuli
1: Takinyara kuli Ongo
0: mbua kura huli u Angkole la hu Lakini ya tuwe huwa hii na masikini na wanyera huwa chawara kuwa huu kubeka kuwa huu lakini na inuwa wana waisika wana basubati ego hivu ya na hende karanza na masikini na wanyera kubeka terongi hiyo hii sora yaro mwatukuta mwatukuta jika misi yangatine jika jiko rogo jipa hika mwatukutine bono kakiku jikuli huwa kuminga na wanyera balia batanga ni yange jita alengo roro kubeka wale ngena masikini yang kolerau, lima tengah bantu, baik tu atau tak kira terawang, I think terus pati aju, tina atau tak kira terawang, nah murgi ayat turika, nah wana, tu dem korola itu tima dia saja tak kaya anda, bukan nyomet, lima tengah atau tak kira terawang, baik bantu atau tak kira terawang, mumur aku ye jeli ni macam tera atau tegar tera ini dia transform montot ini macam saya cerita pada korbu musung kor mubuler ini macam saya cerita agak masuk rumah kali mereka tu yang kor dah pun terbiar bagai kawan tu korang memang nak hari tu lagi itu kan tu arah semalam yang kaki ngaji bos tu lah abono abu muka kemudian saya abu muka Polisi mungkin aku mesti cina muka kau suit macam kau. Jualan yang gaya ni bukan mana sahaja. Jualan apa juga sebab tu tegar terdisasi. Okay, wujud apa jualan yang ada di rumah je kurang suka. Nampi kita ini. Ukuah kau ibu aku kau jualan kau. Aku ni aku ibu ya. Nanti ukuah kau ini abang tu bakal sama muno mano montom ya. Ujian sini rumah zaman.
1: Asante sana sobo semi ubya gwatwire mambiga
0: ya. Yamara risa se bake wiki gwa tena sawo yong kwa nelia provesa kwa nelia bondigo ya sawo yo ne stabu ngi majege sa zinge jo kuruli ba yertu arasa man.
1: Mi mano sana nya sago se semi. Mambiga ya bono to bera mono muga ka Henry Umaje na bote binga butambe butambo kwenye ranga nyerere Thursday sana sana sana. I always look forward to Thursday. Na hategera na manyang maitoku na bata ibutambe no wesemya e mangana yego bugimo boiga no wesemya ngora ngora ngora ngora ngora ngora ona ndere na somere bintu biri bitatu ona nje ngu umera na nje umwe ngaki umwana ne gose umwe umwe gose umwana nkonyora my niece or nephew ko gaiga na nje na mate maite kale tu aga kolireiga na rengo sikuepo lakini rende na nje na mate bina masomiga Nero gendo tebanga antiga tebete karibaga korireiga tugendra gosema nigo ngora ngora ngora ngora that is why I always look forward to Utukerigari yale na hande kero tuwe karanza na wasani. Hana naba.